민드 응세 제 미표발 구주 예배 담 유잠 당월야 카야 지게 뭐 중외 랑기 자라 두수 겹디 칩대장 말록발치 챙수르 김기 남에 진나 순에 대매배 섬기기 셈바 회식 제바다 대긴기 농규 태양 갈송 참이도 좋네 도지 락바네 파 담불 주신 남낙배 채무디 균튜네 멤버 남양 마세나 지차냐 Wendy Jigdina Mitchue Dum Shikmi. Chong Zu Mi Shushu Gankashe Tita Yang Kerkurung Pinzun Gursin Che. Dojitang Sim Gigi Machu Jigdungang Jukshu Su Debar Tonan Chigin Suyang Chungme. Jigchena Konzu Tong Me Basila. Jigchena Gunjam Su Songwayang City. Shunu Pomunyam Du Zum Tu Nizuja Lugu Doctor Me. Tine Yunri Masonwar Gokar Shikam. Nyam zom qianbu juk zhe xik tunki yue jing. Juk zhe te de bu bu chong zui mi yun rinbu xik ling ji. Tine xiu kian qin yung tu zhuwa da. Rinbi ji bar kyu li xing. Tamar chan xi ki nang du ne zui tin zha xik leng yung me badar xi war kyu ki yu. Chang dung bi sem ki ki yi le dun xiu badar ngo zi nam gyur cham zam yang me bar. Te le doa di do ji chi ne ri le zik. Rinni pu chong zu zhuo ra yin bada. Chong tu ne ri le chu cho nyong we sim gi gi. Te ge za gang jik dang. Do do jik men che ne bar di du lu pa nang xin gyu nga che wa dang. Ta jia mu ku lak pa ne sung di ri le zing ne ko chak pu jik nang chi. Teni chu cho du lak gyor dang char yu che sa yin jing. Nang tu lak long zu mi tu be. Lak be za gang bu che cha se la mi se shik le tu gyu me. Doji ri le chu cho war zhu ha jang yung we te ge se yip le gyung a te zan me. Ke sa di kang du yin mi chen ji dup chi du, sem gi gi ke chang le jan ne ke ge la tambur kyu ba dang. Rang ki dong gi doji dong la shuk gi pul we, nga ra lang be chak gyung te gar lang long tu ke yung. Zeta shab shab me ba dang, xin du jan bu chan bu chi re yang me bar. Gwenchu ki chakpu nang, shumtab mebe mipungi ki pianchun ki jingwo nyuwar chejik. Chakbe dewe nyuwe kuncha langlang la riku ki nangdu chakja hindu chewa kor. Wenjam ki chetu pu chongzu nyi ki tibata. Gubgub la cemun dungi ne kiche lian rinyi chayong. Chawa chubji ki doji mrebe damki tegin ki chonna yang yang shubata. Tidu semki siwa le tangni, lu nangki dunyang chir zhe sindi, namgunki ngoca lar loa li. Tegengi dundi chichin chidu mion dong ca lam nam che. Dochi gaja gyuk chobu tezu xue du mi juk che. Semki ki damni dochi chonggir nang dudu ki cowe te la changxi. Kola chonggir ki nang du chua dindar longju che nyongam si guri che ne chi. Doji xiemanyi le semgi gyubaki. Doji tang chobu zu chongke ki nang du yarwe ne zangti. Chongke nang kita qibar yungwe pomoshik tang kimsi yinbati. Doji r simkuru qizeti jirdang ki chongbe jiwa le geyu. Doji chobu zu dagbar mu sar zhugi yuegyang mu kaya tizam mechi. Wendi doji qin na mu sa ma pibbe paglip tang xia gambu dun yongxing. Kabri morang ki ngui dune kola chang dirgi yue la. Teng shik chang dung sin chi mu rengu ki doji tang nyam tu nye war shi. Pomo ti lu kwa chenpo tang rengu cabu te zhawa doji jitab me patar tu nang la. Ne su shibcha men che ne se se ting ting nge yu. Doji nong yu mebe gu ne sheba semgi ki tu ji xin du me ki ba chung yang. Mön leta che me la mikju yang dang me mu. Gecha qin yung du song wa doji chor che yung maga war gyur. Geba kyoge chi le kengjung chenpu chi siba ni sui lu dang tunba shikri. Geba kyogar chi le qinchun sumsi yungju dokta me si shu sui yori. Masini ngay mo kim la pangmar sui ni me. Re ang, pu chongzor tini ling rin teni me ba shikri. Pu chongzoro bapa mebe chuku chizam yueba la tueta. Giba te zhawa katsu yueba xin tupe. Semgi gi te shugyu me mu.

Lo, senam cho, semi wu ru chone, dan na me song se ki nyam bu gyu ku chu ti ren ki nyam hu nyan li zeng ki nang tuan chang pi sem bi. Ku me li zeng ki ju du ling ye tu sem zhob yon be min di su yin, ling ye shi den jia guo.

야이나 지멍시 시제디나 망부지 톱데요레 로라디 퇴응아부디 죽주디게 호데보 인자 예 게링시다 주지메 당대 퇴응지 죽주고레 야이나 에 모두 슈비에 정말 자월응외대능신 당대 체기 퇴응지 죽주가 시에벌레 당보 Dube gole yae nung ngode shugiyin. Dube shibe mingdi gyaji pyuge lungdin sembapo nanggi nyenjo nangla ya koba daga wala daji karsana chensu chenjar minyuwaji yunggiri. Di sigiri gyumze karsana kongla ngadu jinjula dube che nami shibe gabla dube sayadi mangbu shiralebri wala. Kesi ngadu chensu raji shugui raji cheba yina Tengah ngantoo nalai jubwa jubshi xiebe qabla ya layi dube tuen denpa jubwa xie jubwa la. Bena layi ki di yinbe me tse diyang yinba yueba denpa dinde yi jiki tuen denpa jubwa jubwa. Diye dube re. Yang ngantoo gendu xiebe qabla dube xie ji xiebe re. A gendu qabgu dube di duje di tingwe su se ma se chidar yinyang rung. Jiang so gi shu su tuen xie shi kujyu yueba denpa dinde jikla koku gu yueba la. Xiang kar lo chung xiebe re sina. Jidu gabsu chungwe dube xie ji yueba la. Kende jide. Kam so gi ngundu yiwe namdang tumwa so sor je simba dige. Dushi jiki gangla dube denpa dinde ji yueba la. Da xiang kar lo chung xiebe re sina. Jungung gabla ya ngode xiebe neng xie. Neda dube tuen denpa jikwa xiba ji yueba la. Di kende jilo koko resana nede yu tang, tang tang, ngobo tang, tu so. Tongmar go kane zamba tine ta kanla tukwe palgi tang tang, tu so. Nede dupa denpa juba la. Di kede. Che zang dupa minyuwa ji ngantu lojong che chuba re ala. Da wuna tari de tangda dupa denpa juba shibe dupa di kende jilo koko resana Kondo lojong che senpe jidu gopsu chungwe dupa jubwa la. O di tang tari deshegi tangda dupa jubwa nidi na che mi jubwa zam re ma doa jige kodun dendang ki namba che ki jodang kangsa jide ne yang jibwa rang re. Beda ji cha shabe yi na sangye tang, chu tang, gindu jeni gunjo sum yin shiba dabu tang. Daga nangshin ki chie ba tang, zhe ba, zong ba suwa ni kebe chawa sum yin shiba dabu rwa la. Daga tu jidu shiba gabla sangye sam rwa la. Jinjuk di sa yin zang, jidu che di sama sam shugu yi zang, sangye sam, chue sam, gindun jie ni gunjo sum yin shiba dabu jawa rwa. Tade yi na tang da re rwa la. Tang da yi na sangye tang, chue tang. Gündün jeni gündü sum yin shiba dabu tang. Daga nangshin ki chie ba tang, zhe ba, zong ba, jeni kebe chao sum yin shiba dabu rwa la. Teyang, tangde, ngondu yiwe namdang tuma sosu ji simba dige, yawa chi simba dige. Dushi gündü sum tang, kebe chao sum sosu dingdu, duba dama dabu rwa la. Da kong du xie bè, ngā tō san jie tang, chue tang, gīn dùn jie ni gùn jio sum yin xie bè tang. Da gā nang xin ge, chie bè tang, zhe bè, zhong bè jie ni kè bè chao sum yin xie bè, bè di ni ni xia jie, ngā tō yi xip tang, ngùn zhi ji chie bè yin na. Kong se bè di ni ni gi nang ge, du xi chang di, ni gā loi na, sum se di le, rwa la. Gīn dùn jie ni gùn jio sum yin. Zomba jie ni kebe chao sum yin si du shi chang ngay bè tonne sum yin shiba di rwa la. Da ngan zu tanda kong la ngay bè di da loba nang xin bè tang bu di nang la ya yi na kong ki nang si nyubu ta la ya yi na tang da jawa ri. Da bè ju nyiba di la ya tongma di la ya yi na tang da jar jie. Te dwe ki chi ma la ya yi na tang da jar yo ma ri. Bè da ji gyar du loba yi na san jie tang. Chö tang, gindun jeni, gunjo sum yin, shiba dabu tang, chie ba tang, zhe ba, zong ba, jeni, kebe chawa sum yin si. Tang da di, tongma di la jawa tang, yang na, tang da di, dungi, namda ngi la jawa. Namba kang tang, kang yi na yang, jibe nuba di tun yun za, namba di ni kang rung chane, jana yang, digi resu guya. Tama de jayomale, benachasha, sanje tang, chu tang, gindun tang, si jayomale, chesang gindun tang, si jabin, todunyang,
지구 유배 된 때마다

Then the sumshibe chang the chang taza, gindu gunjo jela yaina, jidu te inere, tanda inere, jaya yomarwala. Then the java in a tadun jigu yube turn temba, the jigu yube turn temba yimba kangshila, then the jayag turn the yomarwala. Chaza, be dirila, tanda zambu murte. Jidugi chaya gi gyan karsana tuyante nguan chogu reesu gui. Jima peju tang nudu zane yangda karsana jidugi chaya peju tang yangna tangda peju tang rung tang ne digre, rwala digre. Xianyang karsana kongla ngode song simba nengxin dushi di kebe chawa sumde, kunjo sumde si dushi yiwe namdang di chang ngebe chumbar chebar rwala. Xianyang dushi yiwe namdang di chang mangi bè ngwene jang chun chokri bè cha shabi na marpo tang, ngwemo tang, sebo, nabo, changma chun do riz. Chun do riz shiba le dushi chang di namdang gi chang ngay bè toni ki shiya ma di rwala. Yang azo bè cha shana digri nakza tang, nyugu, shobu jeni, lobjongi koje yinsi shieba dabu. Lobjongi koje yinsi shieba le, lobjongi koje namdang dinde dinde reisi chang ngeba tona kete yomarwa la. Che zang, kongdo jidu ngodo shubay gable, ngay ngodo shubay nangxin, di gabgi dushi jyorwa la. Dushi di chang ngeba tona sena digri la, xeyan. Chang mangi bhaya thone sena yang digri. Dirshyebe jeba, duba ta, wadu chungwe jeba, kang yina yang, rwala. Jingne, jidu ki che peju dangje,

tanda nabu tsu sen simbi li zen dini pyun chung lung ching yin chin liu kong pyo ge lung ching ki chuk du ri zi li zen ri zi kya zi chuk di xip di zi nga li zen zi gyung shu ken bim zhong a yin nabu tsu mung tu chen ngan zi li zen sen xin nang gyo ge xiu yin

0: Lời xin mô khám xa.
1: Lời xin mô khám xa. Lời
0: xin mô khám xa. Lời xin mô khám xa.
1: Okay, I'm sorry. Ini nama ke pemu pinji yong je kani pinji yong je mungji sendo yong je pia yin la
0: ne se la
1: ni xiang mi ya xie dong ti ni yong ti na lo
0: yong de yong sun xie kan chi ji na yin na
1: o ken nam ne ji tang ma le ne a le xue ji nam sa ji tuan yin lo
0: ne se la na tong bu ji da zhe na tu qi
1: lo

lo senam cho simi wo ru chone da na me song che yin bu gyu ko che tin ke nyam ho nyen le sen ge nang thun chang pi sim bi ko me le sen ke ju do ling ge tu sim jo bi yon be mi de su yin ling ge shi den ja go

sastan denbe sembobon lhenge chemdili thandanabal lhenge ne sembu chobe lezen dini phenjong longchin nyenchi lekho phege longchin ki dawi ki khukhan sibe lezen diri nga lezen zo kyon shuke ge jun yi nga chu lezen di res dawane nime phar ki nindar chemu chu chu chu thang gam sibju tho dong gu yube lhenge ne nga chu lezen singyo ya gus shu yi thongon khumu nabal lhenge liya sim ge wena sibe be di nan ki liu ni ba Sangyan kanyi ma dui bar, gachin yang yang chorwa gu shibe zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi pupatang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingge kyang nyenji ki ngedubtang chisin ki kurbu gyabdu gyurne tete lulu ngang kumu kyanga tang nyamtu milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tenyang gubgar, manzu simshu nyamba mayin bar, Chale Tang, Lop Jung, Tsoha Soki, Nushu Kung Rung Ki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shu Bi Na. Xiene Sung Mutu Be Lopam Tang, Mi Xiene Ya Sung Madu Be Chin Sim. Xien Ki Rengi Liya Samshi Mutu Be Gyona So, Simkar Gyache Mana War, Gungye Lulush Gyona A. Sengye Namso, Tugune Kira Liya Chawa Sengye Kang Che Bi Ne Cha. Tāng nēng xīng kī nēbab sāng yēng kāng zhēzhēl tū yu bī nē lē kē chī shui dī yī nā cāng mē sīm nā lō lī yī nā gā zhīn cōr tū bē tīng zhēl kī kā rēs nā dā kī rāng kī nēbab sāng yēng yī nē rī tāng nēng xīng kī chā wā sāng yēng dē dōng dē gu yu dī kē chī mbā shēs chē zōng bā bā kū rāng kē sūn shā lā kē bār chē bā tā tāng nēng xīng kī dōng yēng kī nē sū kēr wā tāng nēng xīng kī yī mā sīm bē chūm chē mā tō bā sō kī gā lī yī nā ngā tō nē gā zhīn chē sī chē tū yōng kā gu rī Kisi Mishi di Tse Nye Jinshi Liya Jongda Tup Mebi Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dinti Che Goya Gyum Zeng Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kun Zin Chia, Dinti Yon Sip Ji Ri. Chua Xinda Ne Samdang Che Shubi Yina Yang, O Lung Da Kuang Le Pheb Ta Chawa Lam Zhu Yungwe Gubli Yina Ge Jin Chi Si Che Shubi Ri Di Le Yine Le Da Di Tu Gyun Tu Dinti Ki Chin Zor Tang Yang Dinti Ki Nga To Ne Ge Jin Chi Si Shungi Da Gongbo Ruba La. Dan lam zhu gyuje chawa san bu shi chung bi yin na Reng yi liya di top gui ngin tang tang nian xin ki wei xin chan ba xin yin ba ma se Ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da Ti wei ya kharis na maang wa gu ya Mis ni di gyebe libli yin du din zhe ki kharis na reng xi ji yor ba la Mu di che bi yin na zong pa po khu nang ge gup de ya chen gu kin zhe na yor es Shu bi yin na Da tu gyu ne kharis na chawa san nga khara che bi yin ne le ge zhen chi Din zhe ki ting zor ki sam lu ji yong gu ya da Na tuyo dian tuwa din zhe ki yaa samlun na loo li nye tuwa shi chom yi na tan ki rang ki mi zi yang kharis na lambu ti li yaa pian to yoris jia sun sha Da tan de gub li yi nai le lam zhu khatsu yu ki chiwa yu bi yi nai le mi zi na loo li yaa ta da pa dian pa me ba din zhe chi yin tuin san ba tan da yu gui tan da me ba cha yaa la so ba din zhe nang zu yor ba la din zhe sun zan zon pa pa yu ta di yi nai le bi kan zhe ji li yaa sha yoris shu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma jas jia sun sha la Tugyune nganzuida susrungi liya chawa sangbush chebi nile yaan nimajik diya kharisna gyundo yon yaa kiraan nebab sangbur hajil lebi yu nile yaan di kharisna Taba dinde jil diya ki ngebadi meza di nile da mida kharisya ngindu yu zamba yina Nganzuida tuzu tundu ji nalo li kena liya lam chuchungba diya guwa khuwa jay ma shu bar Sim nalo liya kharisna da ngargiya tang kengji sosh leje Tugdun di nalo liya da yin jay shu ya dinde ki kharisna nangzu yungur bala Dinde sun zan zubab yu nyebar tu da gub du du yin ni le kirangge ngar ge tang king zhe dinde ma nabar king yong gi nam gyur tang reng yi gi cha ju la cun zin nimbu che gu ma se ting zor ki sanba di yin ni le pa tor ma nimbu chi riz chi chen gui nan sha Ta yang gub gar kares na nui zi tang par chi kui cha dinde gi gin yin gi dinde gi ru zing be gub li yin na ting zor ki sanba di gum gyu gu gub sanbu chi riz chi sun sha Ta zomba pa khurang yin ni le ngu ne kares na tuk simdi hachang ki kya chenpo yin ba dinde jik tsuyon tupu duwa la. Xin tukyu ngan zuo cha xa bi yin ni le ta reng yi li ya nui zi tang par che kwe cha dinde yon be gub li yin ni le chin zor ki sanpa di guam tu ya di hachang ki kagur ba la. Khurang ki yin ni le gub du du ki kur yu di yang awa tang za cha pe ni zu dinde ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya zhong da tu bi ya dinde ki kugab sang bu ji reis che sun xa. Dinde sun zang gub dudu yin nile kiran liya ta kisi nuiz tang kwe jay gin ngay par jay sun de chedu zang bayi na simtu tang kangra manang war
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapip ki nawa ke khusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sing dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

rōgrī tsūchūng jīg yīmba tīni lē rāng rī. Gī tū pēnchūn chēn mē gui jāng dūk tū pē chok chok rī. Nyam zōng chī xīn tū nyōng wē rōgrī tsūchūng gī kōng mī tsū chāng chēn pū tōng jī. Zhō nā chē jīr pē nē, cāng kā xī xī ngāng rāng kīm kī tēng pī nē chāng jīmba tāng tōng wā rī chī. Kīm tū cāng mē tēng pī nē chāng pō rī rī tōng bē, ā gu cī rīng gī mā jī yāng tēp tī bā kūr. Tā tā tā jī Agu sangbula chuchang chongshi. Ngani nasu shundu chokbu ludubri. Rita sangbula, pomudi di nge putzabri. Kiki singyo yo mariba. Agula, ta machudan, kirangura pesha. Degi ki aguru katachi. Pomukura ina. Agu kimla lepje, nima kashi le chi meba, agu guba dungi yube. Tanda kibe gangri, kure aguru mangzam chuyo seguri. Pangi duge. Tata kyoran la pangsim chiya ki wetupti yuwa maari. Dachu ki pala tamar dagi la nipsun jubi kukupshik ragbi le labur kala juasi. Dagi ki zumdan yene huyan torto ngang jishu dishu mebar kyor. Bala kirani kamyon beba la ta yang chuya maang chakbaja. Takin dagi ki dachu la roa cheba tishindu. Dachu ki dagi la roa cheya tiyang dakta ma debar. Kongzhu langne diebe dechu kipe, egu sirin le yang xion la manbib lang. Che ka tsumshi. Jinju xii zam yang meba nge xiamjin kwan na xugudu. Ta kyo le redu kari cha ure. Kyo chonggi ne yonba yin samsang ma chi chi. Mi sim ting ne kyo le tongchung chi kipi minduge. Mi kyo ran le lusun kambu sewa koma chunge. Senge chongzu geba tso kwaqba chi we xieke lungdu kari yin yang xiepe. Ji gunki mawar chi kyang. De chu ki pe ka la chang rakpa na sem nang bebe kongzhu rim ki ngole ngunpar kyur. Chang ki ngubi agu cirin ki te te na wa ma chung wa jati ngar xin xie che nyam ki. Lu sum kambu se na ye ge ting du lu sum zing nyam che che tine damni ki chue du sakwa tila sikri. A zi kyo ki babe kyo rang tongja chenpo ta 퇴자첨부 요리스기 요리베 통계단 퇴자체로 친제 덤니낭 주제 뮤주 뎨메괴바 세주단 통규계가 용해지 두게 네 교란의 시야고 통계단 퇴자체로 친바차샤네 딜라딘제 보르쇼 뎨네 슈규요 말이 단에 숭제 뿡버 싸워러 주제 태두단 덤니 기초도 되어리 총세바직 체네 되어리 하하하 Agu cirin ki xiege chebati, dechu ki nangwar dene mashakbar, tatung agu cirin da nyamdu kemu haha ge. Wendi, dechu ki pe dungxi qidu qingen tuji. Degi ki agu chidi sa tene zhegu nyamla, yangni dechu ki pe jishik xieyong nyam. Agu cirin nganji rasi ne rangki tamla cangme kegyan rogba tongwe, nga kya langne juxi te mukyang di. Sangbula segen di yin na, tongkya da tyoja cheru tungji chukui losum ki tyozu chola dang xiasu. Losum di nang kari jangne tazu xin cagri. Kesi losum bu di nang xinga deba yin na, tazu sunamba zicha chi cha yori. Losum bu di nang chui labga chi ne tazu beza tyon yori. Ta kyorang losum di nang kari jangba, Kāl hāpū chājī jēdāng chūshī nīmācīk mārāni nyōpchē dīngi chāshā. Ākū sūrsē tam nāng ngā kē kīkīng. Hē hē shī tē chū kī gōpa lē lē mātib. Lūpūr kū ngō lā jāmjā chakta chakpa shikī. Tē chū kī pē shūsā rāng kī pū yīn rūng kāptūng tōngsā kō jīgbū dēgmē. Gūkba kūrāng tā kēmū gōdā. Ngā lā mīkjā mēbē kāng lā kūrāng gūkba jidū. Tā kūrāng kēmū gōdā. Xie dèmzhu ma zuo kong ne, kue pe yan lang ne, dèchu ki gèbar duan ya jik xu bè. Dèchu chang ki gangwe tèmbi dèng du gè ne, chang ni raka xor wadar che chi du po wadang. Gor go che ne debè mi tèmbi yar long sam ne, kui xu qinbu cha tam da, chang buru gè ne, sing zub qinbu lang. Dèchu ki pe kui jè ne mu tu te. Ti tu agu cirin ki, Jio cha nindin ki genbu nyamshi ki tuwa ni dechu ki pala xixi tang. Ka la gyurzi chenpu ragba tang nyawa nangxin che che, mizan chenpu pagin drabu duge. Dechu ki pe kongchui meji tamar bar ne, kui susui putang,
ཨོ་གུ་ཚི་རི

No, se nam tso nam tso tan sen sime le sen di ni pyo jo long chen yen chen le wong ge pyo go long chen to le. Gu zhi xu be niam ho nye te dong le chen yi. Di rin ki niam ho nye le chen di. Dian zhu ne nam tso zo yung su xin yu be. Lin ge ne mu tiong an su le chen sen bu tan tan nan jin. Le chen ki te zhi an chang le wo ge gu ji chu ge jing an du nung gu tan chu ge sung an ni chu chu. Chu ge ni gu le wo ngang an tan chu ge ni ge chu dun dun jie. Keng rung yu ji le chen nan xu guan pi kyo ge xu yin. No, mo tiu yung an chun li sen nan chi zhi xu bie su jie di yin na si ki zhuang lan ni dan nan bie zhao wang min du xie bie di yin. Di nian yin no niang pu nian li chen ki chen chen ji di si ti bi ge sheng chuan qing xie bie di gyu jie yin na su jie zhi gu nan qiu guo zhi. Mo tiu yung an su chen chen ji di gyu jie li sen nan xu nan ken ki sen gen chou bu. Se la zi dian wang gie la xu niu ku nian yin na li chen zo yu mo kam sang. Di lin li chen sang mo tiu gyu jie yin na tan tu li chen ki zo yu mo yu le cem zhi xu tang. Xi zi chong ki lu bi ding tu qia li nan xie yu bie chou jiu chung da la tang. Di nian yin na ge zi zong gigar tu qia li nan xie yu bie chou jiu dan zi wang gie la di nian kong ki li ro yong ta sem zhu zi qu chu bu xiong xiang ge xi tu xiu yu bie le ro chung zi la ta tun zhu la zhe xi no bu la ne zui bie le ro nan bu ling ge le su xie di pu jie yin na gu su se tan ta qia wan lam zhu ne mi ci ren yong bie zhe xi min dun xiu yin su na xia 那掌握民都西北松懈地这个南国公民南安村的前期贴着安插连我给估计出业经啊丢丢骨坛出业松啊你出出出给你骨连我安安坛出给你给出丢丢借一门堂安安村牌起写把这推南看个军心导致起来云

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Singling ki kongamsa. Shamla zemling ki tirin kasang shi pe lezen shuwe. Tingdi lezen yi nang dun zu ni.
6: Zhao le ji yi giru ji ye chui bun tan chui men nang we gor tan.
5: Wang Hu Ning ki giru ji ye chui bun tan jian zu nang we gor.
6: Zhong wei zhi wei nian nian sar ba ding ki qian ne. Tu rup ki gu glin nyam tu chi gui si be gor.
5: Tu mu tu chi gui wei tu rup ki gu shu chi be gor.
6: Zhong ku ru ma jo qi ba ni yu rin ding ki ren xin le ma jo qi ba si yin be gor.
5: Afghanistan ki mi chu rin lu ki nyam ni gun che mi ba re chi ru qin be gor so yi.
6: Shamla tin de le zeng ki nang tun xip zhe nam se ro.
5: Ge yo mi ma tun cuo yu lian wei lian gan ke wei yin cha zhao le ji ye. Qi si zhuo bian ni bi jin mi ma cuo gan qian mo le ge ru ji ye chui bi. Pa po ai shi wei li ta jie men nang yu shen. Zhao le ji ye zhu xi xi ji ping ta gu ni ye ke ge gu ji mi ne te bu ni ti wo. Zhong gu ta ge ru ji ye wo le te bu ro de zhe wa zu bu ta qiao ni zhe wa bi se tuo bu ta. Chacho shibu kumbi ki lamto gyo xin yu. Zhongguyu gero jiya ta lhen to, gekeb nipu zota ki tumu ngunzi kejin tungu yabu chen ne. Zhonggu ta gero jiya tabju rode dhwe nangdu gyun che mebara pyusum co so dongdu yu ji sung yu. Zhao lo ji ye, gero jiya tuyun rinbu na Taiwan ta, Xinjiang ta njawa yu ba, Penchung ta njawa yu ba, Shangang ta njawa yu ba, Zhuwa mi toptan so yi ne dun te zhunggui langcho la gyab gyor nang wara zhunggui toji chi shugyu yin la gero ji ye mima ye rang din namka chi batam. Rang ge gub ye ge zui ta cham be kongbi ki lembu to gyo bar ngar shin gyab gyor shugyu yi. Gero ji ya ne gyu ji lam chi na shundu chi gen ta ngwa shugyen ke nyamle ge gub nga shu ye te shi yin be. Zhonggui gero ji ya ta lhen to ni pen nyam ge gyun kyung chi batam. Mi tab rin nu ta cheng zing bian jor. Bangmin nukyu so sadari kibbun ge nyamle yagi dong ta, mechu rinne ge beri sidu dong ta, lopsu ta rinne yugor ta shunu so kibbun ge nyamle tamsa biwa. Chongma role la shunu gimne, chongma rinlu ngoma laklindaru wa je chandu yu je de na yu. Zhaola ji ye zhonggui ge yu mima tun cuo ge geru ji ye chukang war beri ta nyamle dingsab che ne. Qing an wo yun lin gan ta qiu ni za xi cu chung. Mi ma tun su yi tu min ta, tu min war ki za xi zhong si tu dong ta qim zu ta, de gui le dun ta, gun tu rong wei kong bi, zhong kam xie bie zu gyung su yi tu xil min ni, bi li ta pian zu jie xil zin di. Qiu ni bi ngui ni li nyam le la qim gyung ge kuru yu sang bu xie dun du yu ji ne dun nang yu. Zhao le ji ta dong, zhong gui long a chen ki char gui zhong bi za ne ta, ge kub kong bi char gui zhong qim ge zhe yu ni cui ngu ru nang yu. Pa bu wa shi wei li, Geru ji ye zhonggu ji ye za tuan la zi song ta ji to shuwa ta zhonggu ta lian to ye gam ni wu tep ju ro de dewa gyun che me ware kong pi yong ware gui di dan ne ge ji je jim ta ye ji jim la nyam to song gyong chan du yu